16h45, 15h15 et à 18h30. Alayenga na ye na si kwasinga silenga na bikwa okotisi na bikwa uku na ngonga umene na penze munga bali osu na uku na ngonga utachi pikoti bikombite na penze ni bali oko na uku nga na ngonga

Bonga singbonga omene tinda prena pesa ngonga bala kona nunyo akoda fono nonde ke luka kuzu kapa tia kusala tieti lango tila subi kwa usho lango bala kona usho tinze ti bilau kusala edaba le katerati guna danza pa lali ti matanga ti Asunción zoni matanga na wabe Afrika kwe awa mabeti be Afrika Tarsis Banga Marcel Stembeti Singa ekipi nda presola DMG Yangba Bara na bageti bambari la waka Akushi na yashi.

dafonana ndeke luka kozo tene wakatera ande na Brice Londri ndangui nda liti lizoro wakapa ta mozoko na ngbala koti tambula na pokoti mozoko ti yangba Matisuba Sultan Zimbila.

0: dafon ti siringa na ti maingo e ki goti tena e wara tere na bresse longo ndangu yeke kua singa so ango e kiri na pokoni tënë ti lisuru la longo mû wango ni laso tënë ti sarango ti tere ti ambe na wabe afrika so mabala mû ti ala gbanda tere ni aga ti lo ti tene na sara ambeni aye nde na ndö ni songo bon ayeke na lege ni pepe e ma wango lisuru
1: Centrafricain ou Abéafricain, Bibaramo, Zoni Gango, Nati, Lissoro, Nadafonono, Ndekeluka, ou Abéafricain, Naingason Olani, Isaratene, Mingi, Nandoti, Palesso Silasso, Aki, Ingi, Béafrica, Paleti, A, Danda Teres, Osi, Sarangwetiazo, Aki, Nzoni Pepe, Amasikati Lasso, Aminazosu, Agangam Bakorawe, Sitongana Moba, Dutingotala, Moba, Sarangwetala, Abi, Nene, Tikodorna Sisi, Asarasi, Agana Bungoli, Mingi, Nazo. Na ti tënë so e tene lani e fa na laso yeke kiri na hinga so ti tene e sara tene na ndö ni biani ti fa ambeni angangu akpale so si Beafrika yeke wara laso na lege ti amara ti asioni aye so si ayeke si ti laso na lege ti gbanda tere tongana si mo ba gbanda tere laso wala asinga me so atene smartphone na ambeni ando ayeke kota pasa na azo ti tene ala wara nginza mo ba laso mingi na afrique de l'est ambeni amasika so ayeke sara kiki ti avideo ti ala ayeke sara na ndö ti tiktok ayeke sara na ndö ti youtube mo yeke ba na ndö ti instagram wala facebook ayeke hinga ala asara si ala yeke wara nginza mingi na pekoni na laso e pika sara kuna ni ti ambeni awabe afrika so si ba ala kuâ tonda ti tene ala sara ni yeke yeke me ti ambeni azo mingi laso asinga me aga ye ti gango na pali na ya ti sewa singa me aga ye so alingbi ti tene abi nene ti zo abi nene ti sewa na abi nene ti kodro mo ba laso mingi ti akoli na awali amasika ambeni ti aga ambakoro lisoro ti kugbu so si ayeke sara kagi na yâ ti hunzingo ni zo ayeke hinga kanga tënë ni pepe fade so aga ye ti ngia na ndö ti gbanda tere amasika kuli so ayeke gue ekole ayeke sara lisoro ti kugbu na yâ ti wali ni ala yeke filme ni ala yeke sara na yâ ti atéléphone ti ala na ngoi so ala yeke sara so ala yeke ma tere ala yida ala sara ni me mo hinga na yâ ti bolingo na tongonda ni mbango tere ayeke da azo ayeke ye tere ala yeke tene apendere atënë na mba ala yeke yida na ndö ti agba ti apoint me mo zia li ti mo yeke zo ayeke zo na mbeni ngoi yingo tere ni ayeke hunzi yeke yeke na tongana si ahunzi aga ngonzo fade sioni alingbi ti ga na pekoni ni la mo ba tongana mbeni wali ni ayeke mbeni koli ni wala koli ni ayeke mbeni wali ni awe aga atënë ti papa atënë ti ngonzo alimo so atonda ti tene asigi wala ndeko ti mbeni ague wara na ti téléphone ti mbeni awe amunga ni aza ni atonda ti tene asigi ti ga na ye ti kamene na le ti asewa me kota kpale ni laso ayeke nyen kota kpale ni ayeke ti so tongana ti ti amasika so e tene tënë ni tënë ti e tene ayeke nzoni ababa na amama azile na ndö ti amolenge ti ala so ala yeke bata ni laso na ti asewa mingi amolenge ni aga tongana ababa ni amolenge ni aga tongana amama ni ti ambeni ababa na mama ala ba tene na sarango ni tongaso kanda ni ye amolenge ti ni ni yeke sara si ni tongana mu nzu wala ni fa tongana ni yeke nzoni sewa anda lo yeke buba amolenge ni me long veni so laso lo ga zo wala na lege ti ma na ngoi mbeti wala na lege ti kango ye wala na lege ti sarango kuâ ando ababa na mama ti lo asara na lo toso pepe afa na lo rigueur afa na lo ti tene lo kpengba e afa na lo ti tene lo ga gi mbeni zo so lo za laisse aller na ya ti aye kue pepe mo ba laso amasika ni mingi ayeke gi samba ala yeke nyon asioni samba e asioni samba so tongana ala gue ala nyon awe ala sule awe li ti ala ga kirikiri si ala yeke sara na alisoro ti kugbu zo e e ba laso na ti akambisa so azo amû na ye atene na ambeni ando gi na yâ ti gbata ti bongi so laso tongana mo gue da ambeni na dimanche mo si mo ba ndö ni ayeke tongunza na place ni so amasika ayeke dodo ayeke zia ame ti ala na gigi akoli ni ayeke pete ya ni ala yeke ti wali ni ayeke sara aye so anzere pepe me na kota ala na le ti azo me so même aturugu ti la police gendarmerie ahinga ando ni ama tënë bien me zo oko asi ti tene agbu amasika so ti gbu azo ti ndo so asara aye so akpe nzia ti Beafrika pepe ado na sese ye so iri atene tradition na culture ti Beafrika zo oko azia anga da pepe mbeni ayeke da so e ma atene ambeni azo ti kodro wande ambeni da ti agbigba me so azi ni na ya ti gbata ti bongi so me aketa amasika ti ngu balakono ta balakono sio balakono ku ague ayeke nyon samba na ya ni azo kuâ ahinga ni

0: 89.9 FM. Ngana Ndobuke Canal Plus na Molongo 972. Ala waranga e nando banda terrestre www.radiondekeluka.org. Radio de Keluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux sona poponi Facebook.
1: Singila mingi na la suka ngonga ti madafono noni e kizile gina nembeso na Brice Landry ndangui ndaliti ili soroti ndapreso wangoni mingi ya kiduti nandoti amena ngobo ti amena wabe Afrika suna ndoti banda tere ama sika surtoa la susa angoi ti nandoti banda tere nzere pepe silo ke tilinga tene nandoni ima li soro na ngati Brice Landry ndangui
0: Radio de Keluka
2: Centrafricain wa Biafrika bibaramo zoni gango nati lisoro na dafono no ndekiluka wa Biafrika na yinga son olani isara tene mingi nanduti pale so silasu ki yingi Biafrika kwaliti a danda terrestre so si sarangwechazu a ki zoni pepe amasikati laso amina zusu a ganga mbakora we sitonga na moba duti ngotsala moba sarangwechala a bi nene tiko dorona sisi a sarasi a gana bungoli mingi na na ti tene so e tene lani e fa na laso e kiki na hinga so ti tene e sara tene na ndöni biani ti fa ambeni angangu akpale so si Beafrika yeke wara laso na lege ti amara ti asioni aye so si ayeke si ti laso na lege ti banda tere tongana si moba banda tere laso wala asinga me so atene smartphone na ambeni ando ayeke kota pasa na azo ti tene ala wara nginza moba laso mingi na Afrique de l'Est ambeni amasika so ayeke sara kiki ti avideo ti ala ayeke sara na ndö ti TikTok ayeke sara na ndö ti YouTube mo yeke baa na ndö ti Instagram wala Facebook ayeke hinga ala asara si ala yeke wara nginza mingi na pekoni na laso e pika sarako na li ti ambeni awa Beafrika so si ba ala kuâ tonda ti tene ala sara ni yekeyeke me ti ambeni azo mingi laso asinga me aga e ti gango na pali na ya ti sewa singa me aga ye so alingbi ti tene abi nene ti zo abi nene ti sewa na abi nene ti kodro moba laso mingi ti akoli na awali amasika ambeni ti aga ambakoro lisoro ti kugbu so si ayeke sara ka gi na ti hunzingoni zo ayeke hingaka nga tënë ni pepe fade so aga ye ti ngia na ndö ti banda tere amasika koli so ayeke gue ekole ayeke sara lisoro ti kugbu na ya ti wali ni ala yeke filme ni ala yeke zia na ti atéléphone ti ala na ngoi so ala yeke sara so ala yeke ma tere ala yida ala sara ni me mo hinga na ti bolingo na tongonda ni mbango tere ayeke daa azo ayeke ye tere ala yeke tene apendera tënë na mba ala yeke yeda na ndö ti agba ti apoin me mo za ali ti mo yeke zo ayeke zo na mbeni ngoi yingo tere ni ayeke hunzi yekeyeke na tongana si ahunzi aga ngonzo fade sioni alingbi ti ga na pekoni ni la moba tongana mbeni wali ni ayeke mbeni koli ni wala koli ni ayeke mbeni wali ni awe aga atënë ti papa atënë ti ngonzo alimo so atonda ti tene asigi wala ndeko ti mbeni ague wara na ti téléphone ti mbeni awe amunga ni aza ni atonda ti tene asigi ti ga na ye ti kamene na le ti asewa me kota kpale ni laso ayeke nyen kota kpale ni ayeke ti so tongana ti ti amasika so e tene tënë ni tënë ti tene ayeke nzoni ababa na amama azile na ndö ti amolenge ti ala so ala yeke bata ni laso na ti asewa mingi amolenge ni aga tongana ababa ni amolenge ni aga tongana amama ni ti ambeni ababa na mama ala baa tene na sarango ni tongaso kanda ni ye amolenge ti ni ni yeke sara si ni tongana mu nzu wala ni fa tongana ni yeke nzoni sewa anda lo yeke buba amolenge ni me lo veni so laso lo ga zo wala na lege ti ma nango mbi ti wala na lege ti kango ye wala na lege ti sarango kuâ ando ababa na mama ti lo asara na lo toso pepe

0: singilano yusunduro biri makereti mozoko ningbonga liminga wandaleti angina ndawo sote liminga ngando tsala swaka taxi motu ima ngwango ndaleti kalango legi na ndawo
1: atundi kiluka angina ndawo Bon singila ki wangula donc ala soke kwena motoni ton ala ki manda fondo de ki luka ki la kwa bina la la kula ko wangwa ki on bon donc il faut la mani yubongoni nanduchi moto yubongi bongwa we so mon gugi gidon so bando na dawa mo kwena motoni zoni londo encore ti le kre bongwa pe kuku ti kanga la sedi pour wa gusha po ba mwa mina kezima boko ko wa zulo gusha pulo kala kala ni so kwa kina lege ni pepa petit gananda wo kanga lege nanda wo mwa unzi iwa ramozo kona bombi ti superstar riti mozo koni regina tige so gogi ti nisi na ngongo myombe ti ndapre ndale ti ndo wa sango.

Dafonu nonde keluka dafonu tawa be Afrika ngonga simunga mwa tinda pre. Na pezi ngonga baluku 7h50 minutes hein. Roger Mila. Watango ndi muti gereti Cameroun. Lanzo zwe dava.

0: sarobe beni apu a fati lo so a gre ti ako dekor la za na sese awa tene tongaa so atonda tene afu takiri ti ala so si ambeni akinze oso na si ambeni akinze oku tongaso na sango ti awangoro ndembo ti nzangi ayeke tondani laso andembo tënë ti langota ti ngango walombe ti le ti bata ti bongi na mbege ti martin goko mbongo ta galactique ayeke wara terrain na red star nga mbongo oku castor siti ayeke ti mbeni terrain na tongolo ndroit sango ti ngbonga balako tongaso e kiri singi na mingi na lakoso mani dieu merci goga dieu ti na laonzi awa ezala na moko ti astri ti olega na peko ti
1: zo ti ngongo terrain ala martial singila bon singila na zo kue singila etene yeke kiri gi ti mo amozoko kue tene toafa ade tene yeke e mo akamba ti e mo asinga ti ala na ndo so kue ala yeke da franco très impoli

0: tu nambe yuki afini tefi.
1: Oye.
0: Nga na ati sundi yelo mingi magala bengi nambe yuki la kwanga.
1: Ah.
0: Nga na mama kite tini nosika liya.
1: Oye.
0: Iti nga na sangatea sikosa ya maradundu kimika.
1: Iti dola singila u?
0: Asi.

0: na bwali iwa katere na pakom barala ma pakom
1: merci
0: tungana nya pakom ti bwali
1: ah ya dapa
0: la soye matanga tsa son suwa ga feria zo aguna kusala pa sala nika tambia tonya
1: ah kusala singi buja pa igna yanga dai ma dikanga giela
0: ala katala ya
1: ai ta kite na buchike na bwali la
0: ala munzoni matanga na se wanu bia
1: ah mbi muko jo na mama tsimbi viki na gubungu
0: oui
1: na Waltimbi Naomi na Gratimbi Jokta na Tiketikwe Timbi Tongana Osen na Boazimbi Vanisha Tanganyana Nga Tingaka
0: Itezana Singila ou?
1: Merci Mingi.

0: Isaac na mbake chindele ibara la ma Isaac
1: ibara mingi
0: Isaac chindele laso ala ka ndotsa ni katunga na nya ala dutsi na firi ni katunga
1: laso agi firi bujenga pe igina ngada ala gina kali banga gindozo
0: ala kala bagindo
1: ibagindo
0: zonu makala je bagamu na sewe mala
1: Mila, iki bara ya etindi omega namba ki bongi.
0: Ah.
1: Ni bara uta ki erman namba ki bongi.
0: Oui.
1: Nga na collect ni ge na ndele a galaxy. Nga na azo kwet ala kama ina ndemezo.
0: D'accord, namba ki ndele da fond de ki luka bara ko.
1: Singela mingi.

0: Zafunonde keluka na pekochin dele igwe na mbageti ya bambari waratira na Brice. Brice bara.
1: Ai, bara nini?
0: Tunga na nyina mbageti bambari.
1: Bambari ada.
0: A jojo ni katonya.
1: Ndonada, sinye hazo kumbela, akizge noma.
0: Biunda tindi jojo ni tengo nete jojo akamingia.
1: Ha, jojo alini gara. Ha, jojo ada.
0: Zoni ma, la soa ke matanga ati, Asunción, Ferrier, ala kata la toanya.
1: Ni kwa imagi na anga dara imba malaza.
0: Ala mzoni langoni na siwama.
1: Ha, ni baadhi tena wazendi eri chizi rumai mambi, a wazendi ele, a wazendi owe. Yana kujaza ni mna bani rafai. Gana huo itiro ni na, na ngambi ni jebone, na yadmi kale, a walu itila. Na bebelo jemi ma, na ngambi kina na ngasi ngela.
0: Kiti na la singila o.
1: Merci.

0: Da fonde ke luka ibaralama.
1: Eh bala toto.
0: Ni me retan zona ba, ita ba zwa.
1: Ba se mis na me di gogongola ina ndo shanta ba e gogongola.
0: Ah, na ngana kusala ti dala.
1: Ah, ima sa kusala ba e gogongola ina ndo shanta.
0: Ile tala misi.
1: Eh misi na me nga agba me ko ma kwala kusu ya ga ni ya ba e gogongozu.
0: Ndo ni ma misi, yala munzu ni matanga ni na asiwa.
1: Oi ko maseko jina akana na ngai di singa samba inde yi.
0: Singila.
1: A cuisine a ti soa ngat toko benegi ala uta imuna jini imuna kanisa za ingo na edi dada imuna uza akwi imuna city ti kwanda za ingo na edi jodi imuna chetiso eula ge ego imuna chetiso si ubino imuna jipi imuna pitini bisa za ingo na mbelinga ba mingi ilu ake jepi imuna la pani azumi kwe muna mo ngi timbi wali timbi simbi ilu mingi ilu marina muna na muna ala pami demba la pami kumbu muna ni akoko soko amazinga abaka
0: itela sa kusanzonyo
1: okay njira apa manyo
0: singla.

bunga singunga balako ti ndapre na pese munga balo na ndoni oku e ke yamba gimeni zwa ko nda obo ile kretere na litian droit sango ti munga balako na ndoni oko tungona ndu wasa ngona unzi awe kira encore ti mwa singati awa mango da fond de ke luka

fonte sirri na ti maingo e ki mamozo ko faso ki na ni ya ki ke bala terre e ki ke tonga so na bombi ti makimbe kumba unzi na gro kozo tene bon amina kapada ku sa sangba na dawanga ugunga da tene ni kumba unzi na gro akirimo zokonila.

na terrain mi fanya ndona bakuzu kuzala ke kusala di taxis banga Marcel Stem beti singa ndacha sangoni fade na pekoni nga usa street de bonheur ko lengi agamo pekoni ngbala kuna terrain sala kapata kusala yeke yeke wala kozo kapani ndalti matanga tia zonzion kumba unzi na gruwa wala.

0: Le juste yanga singa ibarala o.
1: Voilà.
0: Ah, le juste gota na ko encore ya gota totin le ibete totin se. Ah, ibarala ka o. Eh, ki gota na. Njoni ma, la so so ferie ni ka tamba ke si but toi. Et
1: na passe bon.
0: A présent so kara ko na njoti si but ka ngape.
1: Ah, quoi c'est de cigare.
0: Aïe aïe aïe. Bon, ah, ça me transferne à Igesi. Njoni. Singi la mingi don ala la sa go fadela danza patente a assumption ni watone.
1: Iwale gali gwarai.
0: Oh, mbati la e.
1: I fatigue wi.
0: Ta vrete na.
1: Ai go boto ja ka ko ngi fatigue wa.
0: Do fadela so kola go boto. Njoni ma bo kala barambe na se wato suma na gbata bongi na sibitu e mala.
1: Di ba mami ni se si sa atelendi.
0: Iko iba ra mami.
1: Di ba ya ndi a wa sanga ko atelendi. Di ba papa ti pipi. Ne pini ba papa ni delta. Muna na ka.
0: Singila mingi na la toton juste tala manjonyo. Singila.

0: luka aikesa akusala ndali cha wabe Afrika kwe alundu na berberati ndele na bongasu awa kosinga tie aike gwine acha vaka kiti kotro ngana terecha leke radio de keluka la kwenduru na ana
1: Ala kwenduruna la nayacha bakangwa bakandango kontsi bi Afrika ndende ndi sala da sala ke mai pendra mingi tonsuna 200.9 FM e gonda la mingi se pena la nzoni biko sho la ngosi la sula ngutu ngotere ati sha ke ferie na ti matanga ti assomption mo lenga ti veni a me akuna ya yu ala kweso ke ti paroisse mbage na mbage barala o awa di kongote yangani voilà ti lo

0: na wazee kita simbi dimashi nimu na baba simbi na sibiti yotila kumakundi gingo nimunga na baba simbi taro watu na mbage simba bada nimu na dami na mbage sifatyo nimu na batawali ba na mbage si wanda ku sanayikira na nangati singa ka
1: Singila Mingi Junior tenezuni la kuina la maginika amat ibarala
2: Aiko baka mingi ama na mbe bambarila.
1: Tonga nenga na bombari.
2: Ndo koi singa.
1: Kartin chindoa.
2: Kartia Carrefour la, nti montengo ti gongo na borno.
1: Ala nanga dawa la na ligila.
2: Exactement, plaza ninga ti kai nanga ti lege na tete kuta lege sa alando borno ti densa na vilka.
1: Ngira ni quand même a marché.
2: Non, ça va, alhamdulillah, quand même, ti nanga nga marché.
1: Inch'Allah, ala baramina si wa ama tigui.
2: Ngeni koyo kande girtanga ekipi ya jonde ke luka kana bangi kapa
1: singila mingi
2: kato na grand constant namba ke bangi ape girtato na grand match namba ke bangi ape girtato na a amiti namba ke bamba girtato na maras Ivanti mbage ti makange a jesi rajonde ke ti laka so amba ti mu senti pela ko na ti bambari ti gembe girtato ekipi bambari so amba ti nga faro faro mbi girtala
1: itena zuni kango inala D'accord, Franck Ibarala.
3: Vas-y, Ibarala, Mimi.
1: Na BZ la Lairi.
3: Na BZ la.
1: Na Vakati Ndoa.
3: Na Vakati Aberala.
1: Activité ka, ça va?
3: Activité ça va, et ka gira ma chile kiri kaba juji batma gyala zo.
1: Ah, la kiri nanga dawa,
3: eh? Abrinansi ina yanga dawa.
1: Ala gaswa mo nge wali ya si wakwa njuni.
3: Ala kola njuni, ala kula la baji juji si wama gyala zo.
1: D'accord, toali ji barambe na zo, ala barala igwi Franck.
3: Wani la kujuninga soko mbisanga pe mbaranga delegita connaissance engalo na yiri tinga kutu simaro epi useninga mbaranga journalisti da kono no chiku ya lisa engalo na yiri ki ZZ epi migisanga pe mbaranga biyoti katechindi Vivian mbaranga teidoti biti mission na jefe di kaka na Jocelyne Kimef epi na papa Gilbert Gambo tanganinga mnumunga na tuwa famiti niki betara tutongo na kuku farasa ke mapungiti za matanganga kumikira nala
1: singila mingi nzoni la kuinala namba iti buzum mwona ilundu na uwa mpende guisi namba iti limpende namba iti palestina Ibarala, alo?
4: Wai, Ibarala?
1: Tongane?
4: Ah, yai dapa ya.
1: Ala na pawa na vakati ndoa.
4: Na Simba len hela.
1: Simba 1.
4: Oui.
1: Ndonika isenge ya se watu na activité.
4: Non, ndona ka normal me ngula pika pa ninga atara si ya iso iluko amati ole.
1: Ay ay ay.
4: E gina pale tungu me pense ngua londo kete la so wala pika pa inga pa.
1: Il semblait que nous n'avons pas pu aider les tiacobes à la cigia.
4: Vraiment, c'est une année.
1: Il m'a passé à la main à la barambina, c'est Waiba.
4: Oui, mais bara grand timbi Laurent à Bangui. Gami grand bara Marc à l'Isée. Gami bara tout à journaliste Radio Pende, Ngana Vianney, Ngana Aboubakar. Tangani Moula Kanana Singa.
1: Ige kwa itena singi la mingi nala namba iti pawa. Neto Ibarala. Alo?
5: Ibarala toto.
1: Itena Ibarala ye?
5: Iko Ibarala toto.
1: Tonga na ye?
5: Iko yoni namba geti tawana guzi, iko yoni toto.
1: Guza isenge ye?
5: Guza isenge si isenge toto.
1: Aktivite talaka tonga na ye?
5: Yuko ajinjeni toto.
1: D'accord. Imu pasa na la toli chibarambi na siwa netu.
5: Merci iku jeni bibarase bi kuti buje kwe bibarala. Na use ni bibaramu kunjiti buje kwe. Na utani bibaratuwa jeni ti buje tangani mikina ala kana anga tisinga toto.
1: Singila mingi tenenzuni la kuina la o.
5: Merci toto.

0: tranquiluka atokwachiala.
1: Atoko na mbeti leti yake atoko ativundu la ikigweta nsoti mpe kona la alundu namba kiti asewa mbot asewa vundu grenyangu asewa grenbutu gaba asana gisa giri ngana nginda la sa atoko asu na vundu na bete na chikuwa ti oko tala asana ila sofi lwa kwa na lango gumba ya tinze suwe kida na peko chimbini nduro kubila matanga chulungo kwa na iduchande na biku wako suwe kegasi plas chikuwa na kila vagati sikako na peko ti national hotel la bugira tia usinzoni bekuwa ti kira na peko chito kwa ni na awani asewa susu nga kwa kina vundu na beti sawa tokuwa suna asewa itazo kwa suwa inga la tena chikuwa chimo lengetia la susu muiza luwa kwa na bata chiba ngila na peko chumini nduru kubila plastik kwa ni ya kina anga dacha asewa na vakati Fatima si matanga chulungo kwa na kina lapo suwa ande samji siyala bugereti asu nzoni bekuwa suwa matokuwa nchikira na peko chito kwa ni na awani asewa nganga nga na asewa wa manga ala kina vundu na beti sawa tokuwa suta suna asewa itazo kwa tena chikuwa tiamo lenge tiala tara tiala timo lenge tiala la bo ala zana pluriel et pensi kazu na ki use uta anda kwa na kigiako wa manga Michael Belfort lwa kwa na lango miambi tinze sue ki dana mbagi ti danga communautaire plastique kwa ni akina yanga da tia se wani na vakati sika uta sikuta kapati ve yake ande ke kirike matanga ti lungo kwa ni ake tambulande na la poso ala bugere tia su zuri pe kwa sa mato kwa ni titene ake ona pe koti to kwa ni na ala susi to kwa ni abala ase wa dungwa Samuel pamoto 7 bundu Daniel na mbagi ti kete kodro ti mbuila la pala Levis Lecho Henriette na ki Mbe, Lipi Louise na mbageti Galangi, Yapumba, Mirei nga na Masu Silas na mbageti Yangwasi, Abumbi na zwa Yasika ya, Yasi Yaka, Odette na mbageti Alinda Watene. Basa tu kwa suna la tene chikuwa, ti Anise Midar Mbayu, sule ke doktor na mbageti Centre de Santé Urbain Timali Makalua Rakwa na Lua Rakwa na Bwatati Bongi Gila, si matangani, kapani ki fani na la torso lo wara kwa na biri lo wara kwa biri mercredi la na pekoti mini yongo wako bila place si kwa na kina anga da tia wa chilo wa kwa ni na ambayi ti avikom na mbeni legi chukungo na ambayi kiso na akso ti kwa bili la si atene mbeni tokwa ki ona tia lango so yega ti tene afalango ti matanga ti lungo kwa ni ala asewa batayon Timbagiti cité Jean 23 là na se wakusi ko na batati bongia la tena la ki na vundu na beti sa to kwaso na se waita zo ko tena ti kwa ti ngangu timo lenge tsala ti wali tata la ti wali bataillon Bianca Prunel lo ra kwa na gibiri la na peko ti meni duro ko bila to kwani na tena ba me to kwa ki on na tsala ngoso ega ti falango ti matanga ti lungo kwa ne anda mingo terrain da ti mwaso akinanga da tia se wani na mbagiti cité Jean 23 Asewa Gumina Pompali, asara to kwa suna sewa ita zo kwe teneti, matanga ti lungo kwa ti yoko tia la mungu DJ, solo ke kadro na mbagi ti dagweta ti bongi, ake duchi torso kapana ito sula poso, ake ande, umingo terena anga datia sewa nso na mbagi ti vaka ti fuka na ti kwa vaka oshula na rui ti tianga inbini, ti bar extra verge sou si anda kota kapati veye ake kekere ki biko oku wara vendredi ala unda na usin zoni beko sa mato kwa nti tena akira apiko ti to kwa ni na awani to kwa nabwetile ti alo nama giti fraternite Saint Joseph la tia kangwa ti danza pa Notre Dame ti Fatima sou ala nga kwa kena vundu na ben ti sara to kwa sou si ton sou na ita ti fraternite Saint Joseph kwa ti batati bongi bureau diocésain, bureau de coordination, tia jeune, un membre ni tout, tout, tout, tout. Tia archidiocèse, tene ti kwa ti oko tia la Raisa Kosi. Raisa Kosi a wara kwa na la inga lango bala kwa ti nize sui ki dana ngonga kwa ti peko ti be kombite. Si matanga ti lungo kwa na edu tia ndena la poso. Lango bala kwa na omene sui ki da si kuta kapa ti veya ki tamblande ki kiriki. Ngonga miyombi ti la kwi na anga da tia se wani swa nambagi ti vakati nzangunya. Legi ti gungo gungo na ikole zomo en 300 metres ndo zomo wara place ti kwani. Meni to kwani asani na iritia molenge mbali mamani ake bola pu Madeleine ala kwa na batati poto poto na pika disla. Ala sa to kwa suna si waita Azoengala na batati bongi bomba ripri ambaiki kete kodro ti bubangi tenetu kwati babata la kolita la mbali Gerville loara kwa na lengela ngo bala kotinze suki na peko tin droko bila la mo ngi mbali na mama tsala kwa atene bala sato kwa sumbili mbili na yaya tsala ti mangwa toma Théophile Issa Jean Magloire kwa soa kwa nga mbaiki tia sewa ti bongi bomba ripri ambaiki nga na ti kete kodro ti bubangi teneba ndangba ndangba binda li ti ingo ti lwala yeke sara ni na kekereke na nga da ti asewa ni na nga da ti mama ti ala ngbola pu Madeleine na vaka ti potopoto na peka diska na lingo ti gongo na Café Satosu rue ti Église Apostolique La Colombe si atene ba amatanga ti lungo kuana yeke tamblande na laposo donc kota vei ni la yeke demain hein? Veille mortuaire na yeke demain puis laposo ayeke ti lukuana kete kodro ti samba na lege ti na mbai ti kete kodro ti sambia na lege ti peko ti aéroport ka si ala gbugere ti asu nzoni be kue titene akiri na peko ti tokua ni lakue na asewa so pakara ngoizou Jean Jacques abongbi na ngoizou Marie Claude Paulette Alain ala tene ba ala kiri singela tonso na be ti ala kue na chrétien ti chapelle ti cité Jean 23 ndali ti mungo maboko so si ala mu na ala ndali ti lulekeongo matanga ti kue ti mama ti ala dengemo anyen so lo wara lani kue na lango use ti nze so e yeke da so si atene ba ndambo aveye ndali ti ingo ti lo ayeke duti andegi kekereke na nga da ti asewa ni na mbai ti cité Jean 23 ka na ngbonga miombe ti lakui asewa adambu asara tokua so na asewa ndota Laurent Fernandez azo moloma Clotilde Sauté Jacques Zawa J tene ti kuâ ti adambu François lo wara kuâ na lango balako sima tanga ti lungo kuâ ni aye fa ande ni na yâ ti mbeni tokua so ayeke ande na peko andaasewa gu godo na ngbata ti bongi asara tokua so na asewa ite azo kuâ tene ba ndangbo abi ndali ti ingo ti oko ti ala gu godo sterin ayeke duti ande kekereke bikoku na nga da ti asewa ni so ayeke sewa ayeke anga da ti babâ ti ala gu godo Léandre na mbage ti vaka ti damala akola ala gbugere ti asu nzoni be kue so ama tokua ni ti kiri na peko ti tokua ni na wani asewa pakara tita sombo ki même so ahinga lo na iri ti tout ça c'est l'argent lo tene ba loyeke mokonzi ti danza saint fraternité saint joseph ti fatima la ti akangba ti danzapa notre dame ti fatima bongbi na sombe odilan ala yeke na vundu na be ti sara tokua so na asewa ite azo kue nga na asœur unie ti mcu ti 6e arrondissement ti mbai ti 2e circonscription tene ti kuâ ti ngangu ti molenge ti lo ti wali sombo tita mala lorraine mamère ahinga lo e ti mama lo wara kuâ na biko use lango bala kua na use ti nze so yeke da mbai ti danganga communautaire na peko ti so si lo gue ti du matanga ti lungo kuâ ni ayeke ande na laposo so ayeke ga wara samedi andaa place ti kuâna na vaka ti fatima na pai ti sandumbe ayeke ti onde ande kuâ na mbai ti sakulu na peka 60 na lege ti mbaiki tokua so ague mbili mbili na asombo laurent so na mbai ti brindisi lo yeke mokonzi ti kete kodro ti bongi bushuya amoloma satin ya laurent na mbai ti bokanga asombo raisa na batali mo ala gbugere ti asu nzoni be kue so ama tokua ni ti tene akiri na peko ti tokua ni na awani asewa fedangai na mbai ti ambai ti comte castor la asewa ande badenam nga na asewa de tozon ala ti sewa timbo yakite namnanga ala nga kue ayeke na vundu na be ti sara tokua so tonso na sewa ite azo kue tënë ti kuâ ti molenge ti ala mama ti ala ngambi ti ala fedangai zugo Christelle Nadege lo wara kuâ gi laso la na mbai ti garambulai ka na peko ti mbeni ndoroko bila place ti kuâ ni na gbata ti bongi ayeke na nga da ti asewa ni avaka ti comte castor atanga ti lungo kuâ na yeke duti ande na laposo wara mbeni kekereke la ala gbugere ti asu nzoni be kue so ama tokua ni ti tene akambi tokua ni na awani wanganga serge napoléon nomlo lo tene lo yeke na vundu na be ti sara tokua so tonso na asewa ite azo kue tënë ti kuâ ti mama ti lo henriette nomlo so iri ti dungo la yeke balma lo wara kuâ na lango miombe ti nze so yeke da tene ba matanga ti lo wara kuâ na lango miombe ti nze so yeke da so si ahonde kuâ ni na lango oko na peko ni wara na lango gumbaya ni la si lo tene ba lo sara tokua so ti kiri singela na be ti lo na azo kue so si aga lani amu maboko na lo aduti na tere ti lo ti kambi vundu na lo na yâ ti ye ti ngangu so asi na lo atene zia si nzapa abenisa zo oko oko si docteur Serge Nomlo atene ba ndangba bi nga li ti ngo ti lo ayeke ande kekere yeke vendredi na yanga da ti yeye asi wani so ana mbage ti gubungu ota na peko ti mama ndoyo la ala gbigira ti asi nzoni beko so ama tokua ni ti tënë na kiri na peko ti tokuani na awani atokua ti ala wunzi tonso na gbe ti le ti awa e kambi vundu na ala so kue yeke na vundu ala songo ayeke na tingi asi ayeke ma ye e kambi oko ngoi so na ala
0: radio ndeke luka adufade apeko ti atokua ti ala

Wati akila konangia na beti titena inale sara kusala ton suma boko na maboko et surtout ki inga tene bala ke bana ke mai tena singila mingi mingi na la o na fono non de kiluka itambula fadina atia utaka mbatia kusala tila bo ti dango bela so ekibiko ushu lango bala kona ushu nize ti bila o usa kuse andoni baluse na omene biko ushu ti inga baluse la lango ti ungo tera kila so ferie sara matanga na matiasa Diko kwa lango mwangu kwa nandoni balota na usio Semeni lango mwangu sa nandoni balota na ako Matanga ti Nanduti duni ala swa chuso Simo lenge ti nzapa me aguna ya yu Ipi lango na ki lango chu ungo tere nando se se tibe Afrika Osi tene singi la mingi Jefer sondi garaba Inale sara kusala maboko na maboko Ndali ti mungu mwangu ti Diremi Aminindi Jan Stefani Bukula Sabrina Larissa Nailo Tene singila mingi na lanza paheda Abata ya batala inale ki warande tereke kiriki Wasinga tene na angatia molenge chiko Wala lango njuni oo

0: ay ke luyaka ambeni alucha la wes yale ki le kereyacha yakani walala ki ziazi ndina yacha yakani ay ki ngo ichi fini yaka tongana chisozo kwa inga wela mekozo niko ichi teni igwe sa teni nando chi mama teni chi iso eke lungo yaka na tango chi fini yaka so eke go ichi teni i tengu terena na tando Saint Stephen engobe solo ke muna ya sango na ndo chi fango yaka ngana chibatango ya masusi atambu wana yacha keke tagbata chibe ya Afrika.
1: Akimeni kota gingobe tenetia la soya kedea kana mbagi tisi bitu siya kinati kemo tenti ala dema mingi tenetia songwa kitika pepe ndati sosi ala luale chakwa veta la wena pekoti lungoni ngunja pa akipika na tibatani pepe asarasi abimbitu na veta la mingi ngasi ala kwe tenetia tene lecha kwa betala alimbi titene abuba ndalti diongo chindo na mangwala la faso tene akimbini yeso si alimbi tikanga lege tene ti maingo ti dengo yaka chala na ngusu ikeda meni sangona ke ti sosi ya ke dema chala soa ke bata anyama na bagi ti bagandusu ya kena ti lubai ala kasi ala dematere chala mingi tene ti sosi anyama so ala bata akui na ti chala mingi tene ti meni bumaso wa ti na tere chala na bagi nika asara si ataba angasa ngana akushon chala ka akui mingi chala soa ke bata yamani ala dema mingi sala dikango nando kwa gwebo so ke batene ti batango ya matitene ali mbiti tuka mini bungi ti kusana na mbagi nika iyo tongana tuti tene aganala na mungo na maboko ngame ni sangonya ki na mbagi ti batanga fosu na ti wa mfafala akimeni njoni pupu sia ya ala so ke batanya na mbagi nika mbungi ka kiti kitanya ma na pekoti so si mbeni buma afa anya matana na mbagi nika ala wara agbati ngasa ngana atabaka na mbagi kati tene akira yana nduzu akusala tsala ti batango anya akagina lege ti meni mungo maboko chando kwa saki na gbele ti leta pepe swaki na yati batati batanga funi si aganala na mungo maboko zo.
0: Singila na ala anatona sango sola lundo chitene ala muni na ina ndo chifango ya kangana batango ya manacha batachi be Afrika chini besoa kwa singa swa mulege na ichi sukbe na yachi batachi bria na yachi otkoto chi batene na ndo chi akusala chifango fini ya kachunguso abatene na yachi lango soa zo kwe kegina ndo chi gere chala na bagi ni katisa akusala chala anaka na peko changu njapaso ya kipika kamingi ala kisa akusala chala si ala ike luo kobe ambe niye ike defini ya kawala langbachi dea babu kasa chitene ala lunga fini ya kaa ikiton susi wagusinga chie gasmala Mustafa soe kina chibata shibu ya tembi terena ambeni
2: mbeni yena yachi ala ngosula kwe na yanga chinda pelele awafango ya kaa chibata chibri yanga na ala so akana yachi akikete akodro akimutere chala lako endali chifango ya kachala ambeni angbala kwe chide ando chikono lechi ya kachala si ambeni akiluchala ale chiko betonga na akarako njo koso ngana veke na yaka chiraba so ayopepe na tere chibata chibri ya asi ya Suleman ngana amolenge chilo ala ikilu akarako njo ngana koso lo fandani nyesi lo soro chilo chifaya kachi ale chiko beso
3: chifaya kachi gozo koso njo karako milwa ina megi gozo lade milwa mibati fa plase gozo nyade yamba kete paske koso njo so aiso ako beso apemeto itene agayo na chida itene aide ina mnenge bo gozo nyuma inga ngwe chiko gozo nyade kete basi mulu yoto so mnja papika dapaye ole nina mba chiko ngo ini keta osu milu nita njo koso so kote mbikona so ape chitene mbege mpe tene mbika mbe edi na chisi se watumbi apimbegeni pe batani tere mbikuna mbini ngui sinja pamuna minga ngui chitere mbisana ako
2: ayo kete nandoso na kete kodro chidangbatro na kilometre mbrambra chikbata chibria Joel Jonathan Fandemanga na wali chilo ala ikide akiki chikono lechi ya kachala lofa akude solo zana sese chifana ya kachilo
4: presentemo mingachi lukarako epi mingachi garabara bukasa tembilu njo na koso mbilu kako niko joong mangachiso si isa akarako nchitene kamem iluniyo uchitena ide na chise gozoni kwaleti na mbege kwaleti ngunza pa tona ilu gozoni na ole ngundu sasa si gozona ole doi ku munja kwa pika wa si imba ilu gozoni sa yakani kamen kobe se iluni aproji njoni mekwa pege kwaleti agi kwaleti ngunza pa sasi kobe na ole gina chaka
2: nanguso na gbata chibri ya ngana ya chi akekete akodroso angoroni mingi chi awafango yaka afatene akusala chi yaka chinguso atondani iyo pepe tene chisonguza kanga apika nga iyo pepe na terechi akobechi ya kaso azu akifani mingi tonga na karako zo ngana koso mingi chi awafango yaka chikbata chibria aikifanga ayaka chisinji chikonkombra chiveke chikawea ngana akubechi kasandende bria Gasmala Mustafa dafonono ndeke luka
0: singila nala Gasmala na sangususi alando chitene alamuni na hii na ndochi kusala chifango ya kaso amua tonga so na chikbata chibria goya limbe ya wea chitene tingbi na wakode kwa chie.

0: soeke Jose Pandase soloeke komanda ya kanga loeke mokonzi servisi nandochi akusala chifango ya kachikete ngoi na magechi ikra nando mamate nechi echilaso
1: au rythme des saisons voici la tifango yaka gana tibakango anya.
0: Eba azosokwe ke kuchima pikango patakachi na techimeza na genechi e ibarangala pakara Jose Pandase
2: Mbibaramo ida ngana a zusukwa ya ikimande kiluka na ngwa isu.
0: Tonga na komanda ya ka ala londo chitene alama sangusu fafadesu azo chibu ya sara na ika nando chitene chiku sala chifini ya ka nangusu ala tene chala ya nandoni.
2: Merci, tonga na imai tati bria ambena ike daso si ala tene ala yamba chitene ala lu a preparendo wala sa preparation du sol chala chitene ala lu ya kada. Mais tongana iba kusa sala sala so agira tu kusa ni aikeda e titene moluet mo siini ama inzoni alimbi mo sara iso ayiga tene preparation du sol e preparation du sol ne so gereta kusa na ikeda so ayiga tene opération culturelle ko joni titene i comprendre ni joni alimbi tondani na kapane oko oko wesi
0: Meni la kozo chite nisi na plasoka me na mango akwa so si ala ki sa chine mbeso dalto imameni deja lutene ni luchini karako awe ni ke, ni lugozo fafadeso apengbati ni lugozo fafadeso parfois tonga nangwa pika pe a ole ya ike buba na tete ni na ni luape simbe na tene ni lukarako na lugozo awe ni gbati tene ni gbarabo ni, ni deba bukasa chite ni kuni lunjo eske ala ba kode chifango ya kachala so tonga na nye tonga na komanda yaka.
2: Merci mingi, tungana ima teneso, aita teneso, ambena yake daso si ala luye tala nawe, e ambena daso ambati prepareni, e tungana iba na njeti avril, mbeni ngoya yake daso si, iso yake fayaka, iinga itene, asina mbeni ngoi, ngu ayike kbe, teneti mbeni kete ngoi, wala teneti dimosh use tunga so, parfois ayike na debuti avril, mbeni ayike nga na na so na na mi avril ni la kusa so ita sara so ayiki na legeni ala so mbati le kendo so ayiki nga na legeni e ita so sulo tendo lukara kuso effectivement tunga ni bana ati calendrier agricole na kojo nje ti avril alingbi deja i lukara ko ti yawa i tunga na i lukara kusa sina parti ti 15 avril wa alingbi i arete lungo karko i tunga na kinjo na mbina kobe so ayiki na gana peko ipeti lunu singe tunga na gozo so wana njeti me jusqu'à na juin so ipite na iluni singi tena ikidape
0: echi bina mechi ala so akema kwa singa chifango ya kangana chipatango ya masugi nechi ya kina teachigi na yachi dafonono deke luka na teachimeza na ila ala so kwa ikina pali chilungo kobe wala ala yechi inga akode chilungo na akobe chala chite na mainjoni ala lingi chite na ala pika singa na ina molongo 75 93 33 33 wala 112 29 52 52 chite ala pika singa siala hunda tene na komanda yaka nandochi akwale chala wala aki ingo na tene wala gingo becha ala chitene luki na tene na ala nandochi a yeso si ala ikeku nambage chi nambage ichi baso pakara Jose Pandase a ikengo ichi tene ala lukara ko wape tonga na chwa la tene me a ikengo yeso si zwa limi chile ke tege chulu chitene alu mbwi mbwi njo na atanga chiko beni andaka na yati kusala chie na ala chilaso yeke sala tene nandochi akode chulungo karako nga nanjo na chikozo kapa ni koma uluka ako ni awe ala limi chitene na hii ntonga na zo ayeti sara kusara chi ya kati karako chulo ayina limi chitene lu sara kojo si guna use kapa chintwe kichi lungo ya kati njo
2: singila mingi ida tonga na iba zuso silu iti lu karako alimbi lu leke ndotulo kojo ni itite lu leke ndotulo kojo ni alimbi lu soronjo ni ndo isorongo ndo ni ayeki sorgin duni n'importe kobo ape sorongon du tumoni alimbi moban du susi ap barabokasa ayekida isi ap peri wala kubwiso ayeki nandoni avuko njoni itunga nanga usi mpetite na mbu sisi ti ya katimo sisi ni zangu da mbu na maboko chimo itunga na mba si sisi ni akoli maboko chimo akbu maboko chimo donga kisi susi ilu yike batangu itunga na mba si sisi ni mbu nisi akbu terape so afatene sisi ni ilu yike batangu ape
0: Mbu gerecha ala ambeni tagana yangati singa we pakara Pandase ala kulu ala malu awe fadiki na chi kapachi chi pika ngopatarachi ayike pakara mama tuwe mwine ina batachi bombari e barala
3: Merci, Barara. Unda siya kutonso, lai yena mbambariso mujapa, apika na mwate, marfu sunjo nape, itene iturileti yakachi, mujapa na pika pe, muna pika na reta. Me yuske aktuelsi, fafaso muna kumare pika na sila ngososo, so ipetilu karakoni wa ipetilu karakoni nape, deja mwate avril na on ilina mwate men, so eski ipetilu karakoni wa ipetilu karakoni nape, ako unda timi la use, unda timi, eski ipetilu ndongo, na mwati inapati lu kete ndongozo unda timira
0: singila na itachi mama te mwine na batachi bombari paka panda se iba so la nishiki na tena ita mama te
2: singila ita tonga na motene ngu a pika e pi ala iti lu
0: Ngwa pika lani.
2: Ngwa pika lani.
0: Na yati nje chimbango so ngwa pika lani njoni ka pepe. Aike chinde mbe so la si na yati nje chibila u so langu na tonda chite na pika na mbage nika. Nina la iti inga eske ala eke chana agetara so eske ala petite na la tonda chiluka hako ni senge kom lani ala iti luka hako ni ala wa lege ape so.
2: Singe la tonga na iba ngo iswe keda so ngo iti lungo karako a mwawe. Tonga na lege keda igimbe diende iluni. E tonga na Iso ita tene eske ni peti lundongo senge mbitena mbitena wii ta tene biani mwape tene mo lundongo tu mo senge tena eke da pepe.
0: Donc tifana ita so alingi chitu luka ako na ngo ichi so wa si tene ata ngachangizu ita inga kwe biani.
2: Chilungo kako alimi na tongo ndati njeti avril mbi juska asina lango balako na uku. Donc du 1er avril juska le 15 mo peti luka ako tu mo senge par defaut. Tonga na si ngunja pa ke pika mingi mon petit décalé jusqu'en le 20 mais tonga na on est ouais mon limitu lukara ko encore pepe
0: donc ti faso ali mitu lukara ko ginaya ti yenga use tinze tingugbe atonda na lango oko tinze tingugbe wala nze ti avril ti unzi ti si na lango balako no ku ti wala petit pousu ni kete na lango balu se tinze tingugbe mais na peko ni zo ali mitu lu encore kara ko ape
2: ni la tonga na subundo tene so nila mondo tene so metunga na aita susi ala ikina yati bafon wala ando susi a dedingo wala terchangu aketi kita ya mikroklima ikida ala peti luni senge paske temperature chani ka kende klima chana kende ya mikroklima da peti ide tene ka kuna mai
0: ita vivien mbine ina chiva kachivara agana ngati singa chimbia ike ida a enafa a alike pukpale ti singa la be iki ilako na mbage chala ki komanda yaka alimu chitene na hii sitonga na laso zuwa ya chitene alu yaka chikarako chulu fadiso anye mbimbila lulimbi chitene lo sarani paske deja yaka chikarako ni azuna luniawe me ifo ala fankamem na ala akodeni si alimu chumuna alige chitene chipeko ala ratrapi na njoni li kodesu
2: singila mingi ida tunga na iba lungo kako to adiso fabio ndo yitene alimbi moleke sisi timo ninzoni ito moleke sisi timo nawe ako detile kimo sisi na ikeda iba mingi amene ita aike leke ya kachana we na ala, ala zonduni inafini kwa desu iki na itene ibata aiso nguru yi aichitene ide asaltina we iturne na sisi ni iza itunga na iso asaltini so afuwa we fade itunda tene irimuye onkor sisi ni njoni awe si fade so igile gite nilukara kuchie nida
0: E chibi na mechi wa mango iso yiki nando na taeti metana gene chie la yiki amolongo sosial mishi tene ala warai nando nila yiki molongo 75-93-33-33 wala 112-29-52-52 nila ala tena weso tonga na zo waba kobe chulu sese chulu ni silo soro sese na we nye la si vremo yiki fanalu atene sese zo yiki njoni sese mo wafango yaka molimbi chitene molu kobeti mona yani me ko jote bi ki na bi muna la unda bi mu tena la tala ki na unda so meni tana chi bata chi bosangwa a pika singa na yi ayike firme chimbi ayike eda ibarala
4: ibarala
0: chimbi ayike eda
4: ayike firme na mbeke bosangwa
0: unda chala na bagi chi ayisoa
4: unda tingi imbi unda wakudekwa ando tunda ako tu ala tene langu tilungo karako wake na le 1er avril jusqu'à la le 15 avril dans le cas tonga na ngua pikape jusqu'à avril ni na le 25 wala le 20 ngua kwa tiki pika bate exemple sina mbuta wadu kaji e karani tonga na eki tene yu warani ngua mwati karako ti prochaine année unda tila
0: ita pandasi
2: singila mingi ita tonga na iba na yati azon oko oko a pikango tungu nzapa ayekendende etungana walambage ti bosangwa tungana iba pikango tungu nzapa ayeke mingi e ipete sa tungana ya iratrape ni metungana si azon so simu nzapa ayeke pika mingi parce que sumbite tunga so mwanga ti so perturbation climatique ayeke da iba amena ndungu nzapa pika da amena ndungu nzapa pika da pe e ayi so koso ayeke tenë ti so ifuti ayi so angori tungana akeke aya sa si changement climatique ayeke da e ti tene irassure mo nzoni mbi tene fa mbi tene na ya ti mois ti avril ambeni ngoi ayeke da yenga use so si ngu nzapa ayeke kpe tanto ayeke na tongonda ti nzeni tanto ayeke na milieu e ni la tongana iba si ayeke na lini donc na parti ti milieu ni so mo peut ti lu ni ngu nzapa na continue na ni e tongana nga aussi mo ba ni si kpengo ti ngu nzapa ni ayeke na début ni ape na début ni ngu nzapa pika pengbi si asi na milieu donc cela veut dire que ngu nzapa ayeke continue titene pika mo peut tene mo rattrape ni senge bipotitene so mbi tene mbi tene na mola
0: mais pakarapanda si mbi buge ti ala ita ti e so na tigbata ti bombari ka fade so ma matolo hunda ala tene ngu akpe na anikanga la na tongonda ti nze so ae ngu na tonda titene na pika la mais ala tene na ala yeke na bage kala ni mbi fade encore ti lukara koni ape est ce que ala kuâ peut ti rattrape ape
2: ayi mbi bugere ti ita kete tënë ti so mbi tene na ya ti nze ti avril mbeni ngoi ti kpengo ti ngu nzapa ayeke da soit ayeke na tongonda ti nze ni soit na milieu mi avril tongana si iba si ayeke na tongonda ni tongaso ita so atene ayeke na tongonda ni ka lo peut ti rattrape ni na milieu ni senge e tongana si na ambeni azone so si kpengo ti ngu nzapa ni ayeke na milieu donc lo peut ti tene lo lukara koni na début exemple tongana ambeni aita so si na ala e sa kusa na mbage ti ndangala ala leke ndo ti ala wa e i tonda tene e gue lukara koni lani e i tonda ti lungo kaa koni la na le 13 avril e asara si irattrape ni e na mo so kpengo ti ngu nzapa ni lani ayeke na début ni lu na le 13 awa e puis ngu nzapa atonda tene apika na ndö ni e so tongana ngu nzapa apika na ndö ni mbi pensé ayeke mai nzoni
0: nzoni mbeni ta kiri aga na yanga ti singa ayeke gambo ye ala na mbage ti berabera ti ibara ala ike mä ala gambo ye aya
5: ale la mbi ba na le 17 yeke na mbage ti berbera ti comme e na taa ti ngu nzapa tongana laso mo tene mo lefe le 17 tongana so ti mo ti tene mo lu mbeni le ti angwangwa ti mo mo yeke lu ni e puis tongana même ngu anga atuku da awe so na kokoni awe so le ti ye so ti mo so ngwangwa ti mo ni ayeke londo ape soit même mo tigu mo mu gi mbeni le ti aye tongana ti tonel la mo ga mo lu tongana so awe so awe so ayeke oli bon pale ni ayeke gi na ndö ti nyen na le ti sese fu wala fu mbeni ti produit la manke ndo ni parce que ala tene fade tongana abi wana ndo ni même mo lu ye apeut ti so londo ni ape mo gi ni la mbi tihinga tënë na ndö ni na yanga ti wakode kua ti e la déjà
0: singi la gambo ye aya si tongbi mä ala nzoni gambo ye aya wala mbi kiri na ndö ti hunda alo ni si lo ye ti hinga atene ti ni mbeso tongana ni leke sese ani mu ngwangwa ti kobe n'importe quel ngwangwa ani mu ti lu na sese ni même ngu apika da ayeke londo ape wala ani ti hinga wala ayeke sese ni wala ayeke ngwangwa ni parce que tongana so ala tene atene tongana zwaga ti lu sese na ngbe na akode so si ayeke gbi aculture ti brûli so ye ni ayeke londo ape so wala ni la bon e mu mbeni ita na oko awe si ala bongbi na use aga hunda use awe si ala kiri tene na ndö eritier na mbage ti buia ibara ala ti mbi aeda atene tënë ngangu si o i mä ala eritier aye kpale ti singa ita eritier na aboto tere ti lo awe ala peut ti kiri na tënë na hunda ti gambo ye aya so senge pakarapanza si
2: oui mbi bara ita gambo ye aya na mbage ti berbera ti kpale ti ita so lo tene tënë ni ayeke kpale ti sese lo tene ani leke sese awe ani lu ye ye ni ayeke sigi ape e kozo ni tongana ti tene iba tënë so ita tene so kpale ni lo lu ye wala ngwangwa so si lo lu so lo wara ngwangwa ni tongana nyen source ti ngwangwa ni ayeke ti sowa est ce que ngwangwa ni lo vona le ti gara wala ambeni ndokua yeke da wa lo pusu na tenge ti aita ti agda wala ambeni aita ka ti ndokua ti fango yaka la si lo wara ngwangwa ni wala ayeke tongana nyen il faut kozo ni iba so use ni ayeke ti so tongana lo tene le kese se si lulu ina sigi ape a lingbe ko jone iba seseni. Eske seseni asa kwa na seseni su dando seseni su mingi. Eske mafuta ti seseni angba ou seseni ake tongane. Paske amena sese ake da so ake sese susi ake acidik wala so acid ake nani tongana mon luye da yini ake sigi ape. Adju tonga so mbi unda na ita titene ala tourner ce c'est là na apere ce quoi qui n'en donne so ala zani on jachère na wungo terre ce c'est ni au terre tu la we e asara mbeni mungu na pikona we si ala lueni da e tonga so pepe tonga liga ki da ndo so si ala lueni da si amay a peso ala zani na jachère we ala gimbeni ndonde a lueni da e mbeni so mitunda na itamitene est-ce que so si a lueni so est-ce que ndo quoi la e ki da wala zone so si ina amay da peso a e ki da wala est-ce que ndo quoi
0: Imumbeni tananga te singa osi yala kimbala kwe chiki na tena gambo ya ya chilo solo ga eke gogolo kuturye la mwede ina mbage chik bondo koro na bosongo. Chimbi ake eda ibarala.
6: Ibarala ton chinga.
0: Unda chala.
6: Ibarage ne tala.
2: Merci.
6: Chimbi ake unda ambizi unda wa ina mbate si solo tena. Afwa na tanti avril unja pakite. Kwa se akiri bade nena busango na busongo ki muda kwa nati ingi kwa fatola lo kiri mbiko bientu leka wando tute miguwe ila yese mipedi luka ako singe amaye wala so la yaka onsu mipedi kaka ako nipi miluji angini ye la su shikisinga miunda
2: singila mingi ita tunga na bango ndoso ina a ndo kwa chivu fangwa reki bati aketiso tunga na ngoe sungu akbe singu akiri iba tango ti lungoini wala periode ti cycle ti kobeni ake kiri enila mbi muna mo wango ti tene mo zakara koni mo gimbeni yende mo loni tonga na ndo ti moni ake na tere ti ngu mbi pensé tonga na mo loni apesi tene a rattraper ni me tonga ndo na ake na gigi mbi unda mo tene mo gimbeni yende mo loni tene a ide mo
0: Bameni tanaki agana yanga ti singa ita Augustin na mbake chimba iki ibara la chimbi yake eda.
7: Merci momo. Unda chimbi yake na ndeti tene sofa de papa tene mene ita pika singa na berbera tiro tene nifa leka kope chani leti karaku tiro ni kwa mehe ni iti lumi bo ni na mbeto mati vipa po na tene so papa na tele ti singa lo tene na mwati mezo piti lukara kwa pepo. Est-ce que amené à moi qui n'a dépensé voilà mois de juin j'ai fait ça la saison de petit Lucas qui ni sengé ni lambi dit de ma dit tembou na lo somba ki et di fango ya ka e ma ten saison ay da et de zombie da wa na ya di saison de ni petit Lucas pour ni sengé la si ani ko na mbeki ge ni paru singé ni kete kara pour ni ten mbilu lambi ki de ma lambi de la casa.
2: Oui, singila mingi ita tongana tiso yingana ni saison A tilungo yaka ikeda et puis saison B ikeda. Ni la saison A ni atondani na kojo na njeti avril agonani et puis saison B ni ikena mwati août. Ni la tongana na saison A ni tongana si morate lungo yena we alingi mo prepare ndo ti lungo yeti mo titene mo rattrape ni na saison B. Et tongana iba karako loike mbeni ngwangwa suru kimeni leti kobe sosi mafuta yake na yatu lutunga na si ngulu wa rangunjo na pe mafuta nisa yake shufe asasi loike fu nila muna yu wango titene ye demareni na sezon ani itunga na sezon sezon ani mo ratia we na sezon B ni mo yake ratrapeni donc mo prepare nduti ya kati mo titene na sezon B iso yake tundani na njeti ute titene molu kobe ti moni singe.
0: Donc ti faso aita sokwe me saison A ni na saison B ni aba Antoine Antoa parce que la situation ici a ando kwe la si alimiti sa saison A na saison B ni da wala saison A ni aba gambe na zo par exemple Bako wala yati pere ando ou se so bon aku bimu bifen we fade ikibiki na ndo chunda sona la ita bifen na bageti boda ibarala. Chimba eda.
7: Chimba vifa. Nunga chia itanase inavuta. Ikiluka kuliku teli kutame. Ti teleze kilimu. Na ndeti kukoto huna. Ndeti hundi hapa. Akisaka nima. Akilingi na pezo ya dipula kini.
0: Aki nando tencha ninjo nisi. Ala leke ya tenina ninjo nisi.
7: Tenena ina boda. Ikiluka ko liguse. Na mimi mo magadi lu anko ake. Iti ngande ko foto la isara mena gigi ake. Ipunaya.
0: Ah. Bon, komanda ya kamala wa fadilu ki na tena unda cha.
2: Singila ita rufena mbage ti boda. Tunga na motene. Ala lu karako liguse lego ta na mbeningo yipi. Na mbeningo ya karako na kama ya peso. Tiba ndoso si
0: lotene aniluni gina ya ti popoto lasi amai meto aniluni na gigi ake mai njone ape donc il faut la matin loni njoni si ton ala la luna ya ti bafon to la tenani amai meto ani san na sesenge ya ka wala plein chon ake mai ape ndana kinyi
2: singila tongana iba itatene ala lu karko na ti bafon asara njoni na gigi asara njona pe mbiloji tene fadege na tongonda ti ibition ti bitene ndo sosi ayekina ya ti bafon akina mbage ti gbeni mbeni mikroklima ayekeda sosi ndoni ayekede et puis arrosé ayeke developpe asara si amumben asara si konsike ngunja pala ayekeda e asara si karako so ala lu na ti bafon lo wara dede ndo tonga ti so beti lo aye ni la lo sigi njoni e ndo so ayeke na gigi ayeke ndo so si e so pupu ayeke ya e puis microclima ayeke da ape e puis karako ni lo wara ngu tonga ti so beti lo aye ape e asara si lo sigi njoni ape mbi pensé ti tenso mbi mbi tene mbi tene na ita rufe na mbage ti boda la
0: mbeni akiga ga na mbage ti bosungo ayeke Kevin la mbi ibara la
7: merci ibara
0: nda ti ana mbage ti wakode kua ti e so wa
7: merci banga wako de kwa kwa na singa ka
2: singila
7: eti unda timbe ya tonso wako de kwa mitele so atumo azuti proje agane ikara ku kwa kwa deso bona momo so unja kwa kipika so eske peti muka koni etarna kwa wala isa wa tonga na yen
2: titene mbi edemo mbi edeala na kodeso a itaso agana ala nguangwaniso tene tinye la ala tene la parce que période ti lungo lengo ti kobe oko oko ayeke da tongaso fa mbi tene lungo karako atonda na nze ti avril mais déjà ilinda déjà nze ti mai awe donc ayeke nzoni ala leke le ti yaka ti ala awala ti tene ala ku saison be na mois ti août ti tene ala lo karako ni si alingbi tene asara na ala nzoni
7: merci mais azoni atene aye atene ileke place ti tene i ga e puis lu karako dabo atume i kue yeke na le ti yaka la lambi ma isoso emission ni asara si mbi so a petit mois de maboko na e teme hinga normalement so i peut i gae na ya ti e ti ini parce que peut i za ye i sa aye tonso si e puis i tene ati tak tapa
2: singila mingi tongana fade aita so si aguna ala ngwangwa so tongana fade ala pusu fade nduo na tere ti ambeni awakode kua ayeke mu fade lege na ala ti tene afa ngoi wala si alingbi tene na lu na karako ni me mbi hinga ape est ce na popo ti aita so si agana ala ngwangwa so est ce ambeni awakode kua ti ndokua ti fango yaka yeke na popo ti ala wala aye ni ayeke tongana ye
7: bon adi ti tene mbeni wakode kua wala yen titene apushinga ye titene ainforme na mbi ta so ape
2: bon si tongana si wakode kua ayeke da ape ti ti mbi titene ye ni abuba ape alingbi e ku saison b wala i leke ndoni na mois ti août si ala lu ye ni si tongana ayeke tongana ye ala peut pusu nduu na tere ti ndokua ti ikra wala aita ti e ti agda titene amu na ye wango na ndöni si kozoni si e lu ye ni
7: merci wakode kua
0: ti fa so aita so ayeke na pasa ndali ti so si ala yeke na le ti yaka na ala ngba ti makua singa ti fango yaka amu na ala ngoi titene ala hinga ala za lege ti lungo yaka ti karako so ala e lu ti nembe so ndali ti tongana ala lu ni ti nembe so fade ala yeke wara ande ye na pekoni ape ni la ape wakode kua
2: ni la tongana so mbeni ita tene fade atene ani lu ti ani na ya ti bafon aita so ayeke na ya ti bafon tene ayeke da ape me ala so ayeke na gigi lakuale ayeke da tënë ti so biango ti ndozo asara si ndoni ayeke chauffe e puis tonto ngunzapana e pika na ambeni ando ngunzapana pika na ambeni ando ape e tongana ndozo si ngunzapana pika da ape si lu karako ni da ayega na ye kpale
0: tongana ti so aita ti ti sibita de matere ti ala ka tene ngu apika ka na ya ti lango so ape so actuellement so kpale ti lungo karako so ala kuala arate ande agba ayeke wara ande karako na mbage ka na ngu so ti tene nzoni ape
2: ala yeke wara kuale ngbanga ti parce que na ngoi so si karako ni atonda atene lo sara fleur awe il faut dire que lo wara ngunzapa nzoni titene asara si le ti karako ni lo si ya ti poro ni parce que tongana ngunzapa titene ndöni nzoni ape karako ni ayeke gi cok ni me lengo ti karako ni graine ni ayeke na ya ti cok ni ape
0: mbeni ita ti e na mbage ti samba aga ibara ala ti mbi ayeke eda
7: oui ti mbi nga ayeke gemael na mbage ti samba la
0: gemael iki ma ala
7: oui hunda ti mbi na wakode kua gi par rapport na na saison ni so fa so
0: Paleti singa fa na popuchi na itachi gimael na mbage tisamba. Iza lege nala lako chite nala guna ina chitanga cha kia tene chala su wainda wako dekwa.
2: Singila mipansi atenasi tenegiso tungona itasa yiki mai apeti tene ideala. Inango isi ikida tungona aita susi alu dija ya kachala we aki ngo iso aki mune ilege tenisa tungona inye isara entretien ti ya katie. Wala yesu ilukojo wala kitunga na njo wala kitunga na karako amune ilege tenisa tungona inye izi saltena yani yamba ipi isar kusana tegante na iti ina mai.
0: Mm-hmm. Meni taga nambage chik bondo koho nambage chik busungula keshe guben. Ah, kwale chisinga na kengangula so hein. Bon, fade sombi wunda nala mbitene tene chi sezon A na sezon B so adavu fade na injo ni hafum. Sezon A na B ni aba aita so ki na yachi bako wala abagi ala sosi aiki na yachi peri ifo ala situe awa mango injo ni.
2: Singila mingi eda tungana iteneti sezon A ake ngo iso si ngunza pa atondani ti tene atina sisi. E tungana ngunza pa atondata atina sisi so aba mingi aitaso aikina leti pere ingana aitaso si aikina yatik bako.
0: Mm.
2: E tungana iteneti sezon B iba deja yeki aproche na yanga ti buru deja we. Donc a mingi a baze mingi na ndo ita so a kinayati bako ten si so ndo chala ni a di mi pose ten so mbilimbi ten biten ando ten so la
0: ji faso ten si sezon B so a ba a ita chi so si a ke chala na yati peri ap so ala rate sezon A oso a wa chala unja wa donc ale kwande gime ni fini tango chungu unja pa sala lingi tena la luande karako soa.
2: Singila mingi wago singa tunga na itetenti sezon A na sezon B so na ndokwa susi ke ndokwa ti gingondati ye iba na sezon A so atonda na mwati avril.
0: Mm.
2: Jusqu'à ti gonani na so na
0: bo aze muita so na bageti bondoko ka so si honoré na bageti bondoko ibarala
7: ibarala mingi eta
0: unda chala ke ti so a honoré.
7: Unda singa ke ton zumbi tete na komanda yaka na teredi periferiki bandi so surtout secteur so a zone ti a bafon keda wala ti bafon ni tona ilu na nze ti si marse ko bena sarandeni par contre tona na ilu bafon ni na ta nze ti me na ati so tete ni so karfu na katari ki basi so ita ke lepe donc ti asara ti inga teri na yasi zone ti so ya duche ti na oso na yati avri na mesu lo tena lukar kona sara peso isu tena gigi ilu sika kona sara kapenzati de teme enso mwende kwa tu kontinu gina sistem tisi sara kwa isi abisha enso pe
2: singila ita honore na mbage ti bondoko teneso mo teneso ngo iso ikidaso gingo ligi tene inga imetrizi wala igunjoni gunda ti klima ayike difisil mbanga ti so a perturbasyon ayike da amena zone ayike da so si ngu ayike ti da kete kete ayike da amena ndo ayike da so si ndo achofe mingi ayike da ya sa si perturbasyon klimatik so asara si na amena ndo tungana ita luye ayike siginjoni na amena ndo so si ayita luye da ayike siginjoni ape membe ti tene na mo mingi ti a experience so si a ita ayike na ndo ti terrain ayike sara ni wala awa lungo yaka yeke échanger na ala amena experience wala ayeke na ni par exemple tati so mo tene so ayeke mbeni kode so si ala expérimenté ni ala bani rendez-vous ni ayeke da la e si ayeke tonga so e tonda tene e sara tongana nye e continue na ni e puis ambeni ita so si ala ayeke na ya ti secteur so mo yeke na ni so na tene so mo tene so alingbi tene so si asara nga tonga so tene ti so microclimat wala e so biango ti ndo so asara si ndo ti ala ni ayeke particulier.
0: Ni la mbe ita ti Gemael na mbage ti samba aga we i barala Gemael.
7: Merci barala ita ida.
0: Unda ti ala fade na mbage ti wako dekwa ti ayeke ti lo ti so wa.
7: Oui, on a dit na mbage ti wako dekwa ni par rapport na saison ni so fade so ayeke kiri kiri so parfois na saison A ni ngu apika pe la luti mo ga ti ku si saison B ni avant que mon na saison vienne na saison béni ngunda pas déjà à pika bon à ça si il ta inga ta vestique saison voilà si petit tenisa na yakana pe par exemple si ton ala na pe saison à l'année ton si ngadi préparer ndo un morceau si là déjà à l'outil ouais asasi wangali giti lunga yingape. O metono ye kuti kuna seno be ngunda pakira pika siro deja. O na maata soni so yingape wala ye satu ngana ye ditene. Ilu na iti nia, ilambe dunda wakude kwa kete so.
2: Singila mingi ita, tunga na motetele ti biyango chindo, biyango chindo so iba aike na ndo kwe. Que ça soit avec un accord de tigre ou un accord de tamunju, il y a ça si changement climatique n'est pas à jouer dans d'autres lingua et mingi, et puis il y a ça si même dans d'autres quartiers agriculture, dans d'autres quartiers agdawala ikra, a des illusions dans d'autres mini calendrier par rapport à bien quoi tu dois. Donc, il y a la quoi tu n'as, il s'attend qu'on ait une boule ici et là, et tu en as un de quoi soquer, ou un de quoi tu gingondati et tu en as une boule ici et là. Est-ce que changement climatique niso lo sigi nango eti lungo e ok tunga na agbuli nando ni kwawe fade yeke pusu na tereti aita na legeti a radio titene ibite na meta atenti so ngo eni imitrizi mem niape paske ipeti ten tunga so me yeso si nature afanayi aekende donko itene venala san zone ape donko apepre na sarango kusa sana kisara ninga vu na bango ndusu sala kuobserve na ndoti tingo chungu nzapa isara nga gini tunga na aganjoni singia na nzapa me yesu yu nda netene tunga negatisa yakani alimbi e bata a yesu anguru i paske a changement climatique so kweso agagi na ligeti dengwa keke na ligeti zongwando na ligeti awa chungu nda sosi azwa yike zondende wala ti gideku wala ti gianyama na sasi vremo ndoni abiyanso donk alimbi tunga negatisa yakani e bata yesu anguru i ya keke suna teyati su yu deni kwa pe e izondo ti ina pe ibatando chini titene amune lege tene ngunza pa angbala kwe tene achina ndosu ikida
0: Situnga na mima ala nzoni ale chifana a itaswa ike maichi nebesu ala sosi angu japani eike bia na ando chala selo a sektor niso alingbi ala sarangagi kwa chala alingbi na pika ngo chungu japa sosi eike pika na yachi ando chala so e ala sosi ayeni abianga damjoni ape alingbi ala saraye alingbi na ngbe na nja ti fango na yaka so sala ke tonda na saison A na saison B so si ton ami mala zone ten sala si tene la
2: i petit tene ngo iso ki da pa pona changement climatique so di tene i tene ai ta kwe a fagi yaka legi oko pepe
0: exact
2: na amenando ngunza pa ati na amenando ngunza pa ni akbe e tonga na ke tonga so ai ta so si ala wara ngunza pa so ala sara kusala chala ni alimi ngagi na na zone sala ke das donc ala sara ni sectoriel e ai ta so singa aussi ngunza pa akwe namba ke tsala so ali mikaji kunga osi ngo eso si amule ke nala tena ala satu ngona ya ala luya kani na ala luya kani singi
0: na okay na chifaso ala so ko esi e ke mai chi ndembe so alingi ala zana chi kusala wango chi komanda ya kasolo ndo chi fanala tene zoko koko afaya ka alingi na a klima wala mikro klima ti lokalite tulo wala ala ke namba ke chi bombagi si tonga na ngo eso ka ngo e ke pika si ala kuni si nguni apika peso ti peko ala lingi sa tereta la alingi na ngo iso si ngu ake tonda ti tene apika nani ti tene ala luna ya katika rako tala e si tonga na ike gana bagi ti aita ti baiki wala boda so ala ke baka kuka sezon a wala ti tene ala tonda ti fango ya katika rako si ala ti bazo avant sezon a ningu na pika we ton so ita soit tenen so ale kufa de saison B mais déjà mo bangu attendant ti na pika ko zone tenan sina saison B agana la encore gingo bell donc ti faso au lieu que ti tenan la contente ti ta mangbe na programme ti pika ngo chungu japa alimbi ala sa kuza la fade so alimbi na fini ngu ja programme chungu japa so ki na dawata la
2: ni later
0: ok mais ti nebe so i ke ala limbi ti tenen ala muna i na ndo ti tenen ti cese so abaten ti karakoso ala ten tonga la zone so cese il faut nier la fana lo ke kenjoni cese
2: Yesu alimbi tifa na itane ake njoni sisa ake nye to atifa mbilo do teneni ko joni ake a kubwe wala ye kwa susi ake nando susi lo sorti ten lulu karako tulu da alimbi lo bani tonga na wala kubwe wala ye susu kwe tonga na vegetation ake nando ni si ake ver avu konjoni so afatene mafuta ti sisi ni ake danjoni e useni tonga na lo bu sisi ni na lo zangu da si lo peteni si agbu tere kete so ati fatene wi sisi ni alimbi ten lo batangu e tonga lo bu sisi ni sisi na agbu tere pe so ati fate sisi ni lo batangu pepe e tonga na i mo sorondo tu mo tonga sa we e mo tonda ten mo sa tonga na ye mo prepare ndo tu mo ni na lege ti tene
0: donc chief ala chief ana wa mango isu alimbi ti lu karako na ya ti marati sisi so wa argileux sableux ou bien gisol argileux
2: ti lungo karako alingbi seseti ini a ke sese solo yapu sosi lo kole mingi ape donc argil aikida ingana mbutu aikingada
0: Mm-hmm.
2: Si alimbi tene moluka kuda sika kuni ama injoni.
0: Mm-hmm. Nambage si tonga nazo asoro sese chilu niawe njoni sese ntonti so la tene so aso alimbi lukpe alango chilu kaka kuni wala lo sa tonga na inchite kaka kuna sigi njoni.
2: Chitene karako chilu asigi njoni ake chitene lo lekendo chilu awe e lo bata lango chilu karako ninga. Donko lo sorando tu na wa elo tu ne sisi lo prepare ni awa elo sa tunga na yen lo ba lango so si lo lu na kara koneso e na lo lu na kara kuchu
0: bon imundangba ita na ngati singa ni sherube na bage tu bondo ko e pi ikanga ya ngati pika ngo patara chi na te chi meza na ducha la
7: merci dala
2: singila
7: bi sherube so ya sa mi so limbu ra busungu so la
0: bi mala
7: bon yeni na ike unja pa fika mingi so bika pweza tema so amaza tena ike iluka ko ka ko apeli buba so bo na ima emisioni tena i asi chenjo pa po na lungo ka ko no moita
0: singila na ala she yuba tonga ati so a iko komanda ya kamala wa elo kina tene na ki na unda chala ati tene itika ikanga ngapi kango pata ati
2: singila ita she yuba Tunga na ala lu deja karakona osi ngunza pa atona tena pika na doni aike shone ape. E tunga na ilu yawe bibeti kwa iti tene ngunza pa atinandoti iti nisi iti na mai. E tunga na ala lu karako deja osi ngunza pa atinandoni aike mule giti tene karako chani a mai. E nangoi sosi ala atumazi sara fleur andi yawe aike nangoi sola si tunga na ngunza pa na pika na ngangu mingi aike tuku a fleur ti karakoni. Donc tonga na si ala lukara kota deja si ngwa pika na ndona yake nzoni inga usiti tene tonga na ngoi so si asara fleur awe si ngunda pana pika yake yake piposi tene yake dapeka kota la yake main joni
0: ibaso amenita ayake na unda fade so lingi fade ti tene zana mbage chi ala ge chi tene ala kiri na tene na unda so singila na pika ngopata na ina te chi meza
2: singila
8: Vous souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp au 74 53 22 53 ou 76 06 40 44.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu kwa seke ma dafonono ndike luka tunga na nyesi masika koli aike muwali wala luike fasilika na mbagi cha marasu a ira la suma aike akutate nesu ibana na ati kwa singa swa ombiri la melasu na ati ushuka pa ati kwa singa mbaiti Béafrica tunga na nye siye aike kanginza na pekoti masika wali suma na ati marasu.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Yeke sara kwa singa ni lakwe na kutara zavye mbili. Sweke gindatia yi na senda giti bangi. Zavye mbili, ibarala.
7: Ibarala mingi emone samboli fis, ibaranga wa mangoe.
6: Tunga na nye, sieke kanginza na pekochi wali, na mbagi tia maraso wa hiri ala asuma.
7: Ndimuna na singila. Nambegi tia suma suwa kinambegi tia nanga bugila biani tonsu mbifani na cha kwa singa suwa lunduti ongoni biri momo lenge kolini na ngoi tia suwa mungu watu nefiansai mungu watu fa na haku garatimo kubiani molimbi ti mungo molenge tia la ti wali e akapa tia kusala su ala ke munamo ake mulegi ingana ala titene ala inga molenge kolini su aga na pokoti molenge tiala e ngangu tilo bungoli tilo fango yaka tilo donc a épreuve solo ke ona yani ake mulegi na akugareni ti intalo e tongana a on anje wala apimenti tumba a angu nje oku omene miambi e tona ala bake molingi awe ndusu si ala piti yeda titene moga mokanginja na pokoti molengetela ti wali
6: me kangonginza na pokoti wali ni aike mu akumba wa wala composant ti dot ni aike soa
7: mbi muna na singila kangonginja so molenge koli suma agati ka na pokoti molenge wali so lu ti mu na wali ti lu ake tongona ti laso pepe ake yesua on girivia we kangonginja so abatene ti mosoro pepe tiba wala kolini lukana batinginja wala akugaratu lukana batinginja pe me abagi sarango yeti molenge kolini ke lulimbi koli lulimbi timu molenge tiala e lulimbi titene lubata molenge tiala na ngangu tiluso lueke sara ba ayiniso atambula na mbigi ti a sumala ala lodo ti hunda mbia tene me akumba soa lasi molenge koli suma adati ganani titene avo na wali tilo e a kumbani aike mingi a zonika ala ke pika ndao e na sango kusala ti ndao so ala ke leke ali kongo ala leke a zembe ala leke a nzenze nga na a kumbati apuka ti fana yaka legi oko ala ke ganga na a baba wala na mama tingasa so alimbi na ungo ni sosi a kugaratia la unda ngana ni ala gana kobeti yaka wala anjo abondo e bi gufade bitenenga na amina kwa singa soa on bisine awali ake toa samba tikodro ya kenga gingoi tisine ala nga kwe aleke asamba tikodro tongana alokboto abilibili si akugaranya akagunda e tanala gunda ni awe biani akengoi si akengoi titene amunga ni kwe aganani na akugarani e akengoi titene a sewa use na mitene sewa use na mbegi makawara akugara na mbegi makawara asewa ti molenge koliso agatitene amu molenge wali niso e akengangoi titene ala bumbi plus oko si ala limiti tene a ingatere ba mingi akumba sosi ake wunda na a molenge koli suma titene a ganani si alimbi titene a muni na akugara si alimiti tena zima boko na tereti mlinge waliti sumani tite ndomo agawajiro.
6: Me zavi mbele eskua linguti aka ha a kungwa susi aganani na pokochi waliso na ati susi eke wunda na ilaso bangondo chala na mduna ketunga nai.
7: Wunda chala ni a ake pendere wunda bangatiso moba fango silika tia molenge koli suma su akana mbiki tini nanga bugila ake a fango silika su a ba andu gigi giri na pokoni su si kodorsi ya wara dependansi iti lo na 1960 tonga su mbi jusqu'à nambe na ngoi me la su angua omingi e aye mingi agianga bangatiso tamana momu akumba sombi lundu fariti dikongoni mo haka na mbeni fango silika susi ike balasu akelegi wako pepe wabana te akumba sombi lundu fariti dikongoni ndusu mo mairisi nginja pepe ambeni ake unda kete kofro tongosu le kofro ni aunga mingi apengu bangatiso warangon nginja na ngoi nisu aeke ngangu mingi me mingi Yesu azu akiunda ake akumba ti fangona yaka ake anyama susi ala limiti bata si akiri adu agagbani bani ainge akiba agalani na angasa ti pokoti molengo wali tongaso ala bata ningi ba ungoni agatongaso apeti gato wana mosoro ti a kugarani e kofro apeti unanga kofro me kofro ni akenga mingape e na sarango yetu ngosu mamuni mohaka na Yesu ikebalasu akende mangatisu lasu mwake mateneti demande demain ni a onwe apre ifu asara ambe na kuta matanga
6: liri natine dot
7: ba agosara dot nyawe amua ambe na a liste tongosu mon symboli mon doatiga na yetongaso e ungotinginja ti somodaka aketongaso timbegiti baba aketongaso timbegiti mama aketongaso si adiko meni ungotinginja so mon doatimu e asara kiwibo alaso akena kofro ape titene lumu wali ake ngangu otonga tisombi fafade na nina mbegiti asuma gani yini aketilo tongaso pepe tongaso apeng bangatisu ala sara yini alimbigi na kadre tindo susi ala ke duchida akumba so ala ke nani kumbati yaka anyama so ala ke bata apeti duchi kondo apeti duchi angasa susi ala mu amuna kugara na akumbati fango yaka tansungi fafade nani baisu mingi a tambula andula me laso aye mingi agia ton lasso ton ana mon symbole fils mokena kofro ape titene mogumo sara dot wala tisara mariage ake Yesu aike ngangu mingi ba tene sum petit kire nani na la sola
6: singila mingi za vyembembele aike ngagi gesi kwa singa mbaiti be Afrika ti lasso a unzi inala ike tingia ndegi kekire kina okongonga so chiba angondo na nduchi ya culture use mbrimbri cha munzu ngana ti a kutara ti ye baleni na nduchi duti cha zola so ike tunga nanyi
8: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, tafono mo tisiri, ngana sumaingo.